mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo jimo oloyi gbogbo le o e dide nle mo ki yin to logun to logun e dide nle mo ki yin te leso e dide nle mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde thank god is another friday pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni lu ibadan gbogbo eyin omo olohun oni lojo kokan la o ninu osu elekesan odun 2026 bi awada bi ere osu ina ti sidi le un lo bi ogbo se nje ti olohun ojo sunday ni agbara eni to laye atorun oni ase kagba oni popo sisin ti ojo ibi ati 77 special ti odun 2026 un la osi ase kagba re bo ti e je pe ni ola olola yi gbogbo awon to ngba Epaphras cup won o wa ko pelu ara won ni ori feed ta pe ni odogo barak ni ojo ni lu ibadan o ti fa kiki mo ki gbogbo eyan omo olohun generally gba jo ba bi di ojo monday mama ki gbogbo awon omo olohun but sunday ni asikagba we je we mu ati ni gbogbo sona church ni o awon sona church o nilo ki won wa bi ogo se nje ti olohun gbogbo eyan ara ilu ibadan ati gbogbo agbegbe to yika ojo sunday la sikagba e ma bo ni bi pepe ki ma fi oro lesoro gbogbo bi te ba tin gbo mi o ton ri jimo mi weekend mi ri eyin te n gbo mi lori facebook e ma te thank god is another friday thank god is another friday e ma bo ni bi pepe e ja jo lo dupe lowo baba mi baba re ki n to bo sori facebook youtube ati tiktok e do ba le daddy e kun le mommy mommy ati daddy e ma ba mi te soju e mo dupe temi olohun engineer e pe pastor mrs temi tayo kawon na mo ko lala ni fere njogi

0: Nice, mommy, a year cow to a year cow si. Any baba, mo dupe pe wo lo se mi dada. Mo dupe bi to ba ye mi de. Mo dupe bi to ba mi lo. Eyin ara ile, e se dupe lowo Olorun fun aye wole odekun le pafa. E ba n dupe. E ba n so pe Jesu o se fun wole. Money devotion la n se. E ba n ki, e ba n ge. Emi gan ba wo dupe, mama mo bo dupe lori awon omo to fun o. Won o da Olamu. Olorun fa aye re wa lai wo gan. Oni baye eyan se le wa laaye eyan Olorun ti o faye re wa laare agbega titi lai lope wa lodo re a o si ma dupe lai lai ni ogo ni fun o Jesu gbugbe eyan omo Olorun e wa dide le ka to ki hallelujah nla mejo ati ogo meta emi Oluwa ni ki ngbadua fun yin pe ki won Olorun ko se weekend fun o se bo ni ni ojo jimo oloyin oni lojo Friday eno wo mejeji yen soke wa eni baba nitori ku Jesu ati ase re se weekend fun mi loruko Jesu Olorun ninu ipa ati agbara nla re se weekend fun mi se fun awon omo mi yo si wa lonara in the name of Jesus Christ e gbe ese kan siwaju ma e pe oruko Jesu le kan gbogbo ntin ba fowo kan laye Olorun jo mo dun femi na wa ni oruko Jesu gbogbo nti emi odekunle e paraphrase omo titi la yo debora ba fowo kan laye Olorun ji omo dun fun mi bo ba mo pe da ko mi bo ba mo pe da ko e ko foko mama re si e so dadua be Olorun Israeli gbogbo nti n ba fowo kan laye emi atomo gbogbo nti n ba fowo kan Olorun ji omo dun ase ti mo je ko dun lo weni Olorun ji o ba le mi in the name of Jesus Christ e gbe ese le keji si waju gbogbo eyan omo Olorun gbe owo mejeji si ori mo joko loju kan bayi aya fi to ba wa nu moto tabi ti o wa ni hospital e gbe owo yen sori agbara ti mo fi akoko eda sofo majemu ti mo fi akoko eda sofo ofa ti mo fi akoko eyan sofo because ikan ninu awon ti mo fa akoko eyan sofo oni ofa aye ti ofa ba wonu agbo eyan mo ri sister kan ti won fi ofa were danwo igba ti o fi gba iwosan o ti lu odun mesan so gbogbo awon yoku e ti yaale e gbadua nibi te wa yen eke ofa ti ma fi akoko eyan sofo mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi mama e gbadua laaro yi e pe Jesu be e ki bi e so dadua be oruko Jesu ofa fi akoko eni sofo Olorun ninu ipa ti agbara mo ji o bolu mi mo ji o bolu omo mi in the name of Jesus Christ eyan omo Olorun bi ese keta siwaju mo fi majemu Olorun so tele gbogbo eni to ba gbo mi in the name of Jesus Christ you will not waste time and time will not waste you eni fi akoko sofo akoko ni fi sofo in Jesus name o di ase o di edidi loni e wa tewo e gbe ese number 4 siwaju Olorun ninu ipa ati agbara ba se n gbara adi fun isin ase kagba ojo sunday ni ma fun gbogbo awon omo Olorun patapata ni anointing oil awon ti o ti ni awon kan ti ni ojo sunday awon ti o ti ni yo awon na gba ti won ipade we je we mu ni gbogbo eyin so na church e mo wule le nbo nbadan mo ti fi onje mo ti fi ati gbe awon onje ati gbe ranse si gbogbo so na church gbogbo so na church na la anointing oil wa e ti owo yen si waju oba so ekun de ri oba ti mo yi teda pada igba to ba wo eyin ko to di september odun tin bo mo fi gbogbo ase nu mi ati gbogbo ipe Olorun lori mi so tele se aye pe ipe irawo re yo ti yira in the name of Jesus Christ wa wo bo se n ba lo iko to dale eyin wo le ni gbagbo bi ese number 5 si waju ore ofe niyan mo mo ko ti rin jina bayi mo mo ko ti lo waju jina Olorun ti mo fi gbogbo ojo aye mi kesi mama ati baba ti n gbo mi ti n se ami aso tele ni pe igba ti o ba fi di ago mesan lale awon ala ti owo to fokan si awon owo to ro yo ti bere si wa fun o Olorun yo jo gba iroyin ayo ko to dale in the name of Jesus Christ ire ni gbogbo iya ire ni gbogbo abala o de ba olojiji e lo serere e lo tayo e lo rowo mu ki adua re ko gba in the name of Jesus Christ. Say louder, amen. Eyin ayan fe ago meje ta ba ti bere si ni ojo Sunday gba ti o ba fi di ago mokan labo yo mo wale mummy mo invite yen wa ba mi yo daddy mo invite yen wa ba mi yo ki wa se yen gan ni koko ibi ti mo ba adua de ni ale ojo Monday si Sunday ibe la pari e si ipele awon marun ni ma pe jade lati gbadua fun le kan si to ba di ojo Sunday enikan ni ipele marun be ni Oluwa ni ki n so di mimo fun pe iyipada nla to lami la ka yo de ba o bi ogo se nje ti Olorun ti n ba ti fi yo leyin lowo boya to ba ti di next week a wa bere si si aso loju oro yen emi ti lo iyo but a bere si lo anointing oil enikan ni woli omi 77 mo ti so pe ki won gbe die die lo si awon sona church ni won ti o sele ba yen ri ati anointing oil ani die na die ni omi 77 omi 77 ki jade ohun olon ni bo nitori awon kan to ati bi gbogbo situation se ri ni ojo ojo Monday mo ti ni ki won mu die die so an lagbara olon ni gbogbo sona church yo wa nbe ni wema yo wa nbe anointing oil yo wa nbe ati yo owo nkan ti o ni nfi se didi to dun ni and gbogbo eni to ba tele o di dandan ke ro wo mu o di dandan ki adu e o gba e je nse bayi engineer e ja gboro yin ayo laaro yi ntin se mi niyan enikan ni e fe gboro yin ayo be ni wa kigbe ma gba iroyin ayo wa fi kun emi gan so iroyin ayo in Jesus name
1: oruko mi ni ajani azizat mo wa lati iwo road ide ope mi alakoko ni pe ni 2022 august won po pe mi ni pe ki ma bo po re daddy mi so ipa ti ma fi debe ojo keji
0: won ti ku
1: be ni sir so ye to pe 6 months tan ja kara won ti na se prayer fun won o tu grandma mi not too sick at go hospital awon mo tun ku na to pe 6 months gangan ma to tu pe o fe pe won ye
0: grandma na tun ku
1: mummy mi not too ku
0: ah o di melo
1: o di awon meteta
0: awon aje n pase o ogun akufa eje won awon to le se ami ko ni bele nle yin o eni ti won ni oran lowo ti an ranse ku dandan si jo se ami bi oba wa loruko Jesu Olorun oni pa o iku oni pa laanu e e ki gbe iku oni pa laanu mi yes
1: so lein ba to ku ton mo wa wo pe ah awon ti mo muri da pe ti ma o mori won mo popo ni se mi awon lo ti ku yi kilo wa ku fun mi mo se ko wa buro mi niyan late ko ba yi babadan wa niyan pe let's come and start a new life there
0: let's come and start a new life
1: eh ni bi tenibodi o ti mo wa pe tori awon modu to ku ti wa afi everybody le family yi le job everything akon feel even moto awa wa si badan pe let's start a new life bi de se de badan mo wa ni ko ko pada si school mo lo se tin di mo mo mo pe ti ba n lo lojojumo ko ni rorun fun mi so mo apply fun part time mo ma lo ni forole won wa pe kini mo tun le ma se odun egbon mi je yan to duro ti wa wo je ka ma la so ma to wa di mo ni je ki lo ko se mo ma mo mo run se tele tele mo wa ni je ki lo fun upgrading mo wa lo fun upgrading so mo ma lo ni e ni bi abi 10 aro ti ma ti we fan bro mi lati lo si school ma wa ti di 10 ma lo si bi se to ba ti di 4 ma pada si school won ti disease bi se se niyan titi mo sa se pari ise ti mo nko ma ti mo wa pari ise to wa ma wo pe se mo ti ma joko di oro ti yan ko ma wa de to ma wa si shop fun mi ni pe let me start from somewhere be je ni be ka embrace our small beginning so mo ni le wetin mo dey by three bedroom mo wa ni pe dining mi yen mo wa set up mo ra chair si be mo ra small cabinet ti mo pa won ise mi si mo de ra awon ko kekeke ti mo ni di fun ise mo sa sise lo nbe mo de fete gbo mi mo because to ba mo ma so pe ah to e pe tawon to e pe won ni erogidi ba wa nko to ba wa se ka fun yin ko won sa nbe mo to fun pe ko le si wahala o wa ni okay pe kin lo wa shop shop ti mo kokko ri won ni pe ase mo fe ma teja din din ni po ti kere ju na won mo ni pe aye kin be lati bi ko won no ti o big thing mo fe fun e so ri ko ni big for you o ye ko ma dream big ni na won mo wa ni pe okay no problem pe ma wa nla mo sa wa shop nla lati gba ti mo ti gba shop yen titi mo fi pari e mi o te ni idaduro kokkan gbogbo e kon lo fast fast ni mo re
0: gbo ati mo lo fast
1: mo ti pari e gan mo ti send e si awon media ti mo fi bere shop yen ti mo fi pari e fast fast go ko si ko ti mo fe nbe ti ko si
0: ninu shop
1: be ni e
0: gbo n tan be
1: eh stylist ni mi mo tu lo mo fa fe fi kan mo mo tu lo collage bi pe ki ma ko lash extension ki ma
0: eyi e ma se keke se shop yin ni
1: be ni sir
0: anawo e ki npase awon mo kekeke aye se ti yari o oba to ngbekun aladu ako so ise re di nla egbe owo lori se mo te su se fo mo birin o se bi to n ba pa gbogbo igi leyin egba igi leyin ogbe to n ba fa won tu pe esin de bo pelu gbogbo bo se se ka re to doro omo isi to ona lo mo nawo si o baba mo nawo si o sister bo se kere to yen bo se dagba to yen olorun yo ji oro na lo ise yo pada gbera sit down sir so awon kan ten ta
1: mo nse lash mo ni multi nise saloon ni mo gba awon baba to ngerun mo gba leotech bo emi temi kan ti mo bezile ni irun sise ati lash ni mo bezile so leyin gba ti mo gba shop yen tan awon family money mi ti wa so fun mi pe ah e file leyin odun kan a to ri da ma to ba ni ko lo wa we bi ja e wa pa ri baba e wa a wa wa
0: ah gbogbo ni to gbe na ti o le fi lo ti fi nu ba oja kan si ami wa ya were e ki be ni e ya were se laye won pa ya won pa baba won pa gi leyin ogba re won to nle ri somo ẹbi ti omera ẹni ẹni ni se ni gbogbo ẹni ti igbega re n binu ọjẹ se ami se leyi kẹmi mimọ ọran n se de toru toru sit down.
1: So lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn yẹn tán mo wá gba ẹni mo wá di pé ah mo wá wò pé kò sí kankan tí fọlọ́wọ́ tiẹ̀ ti ṣe fún mi jẹ́ kí n kúkú tẹ máa dúra.
0: Ṣé ẹ ti marry?
1: Rárá sá.
0: Ẹ ti lọ́kọ.
1: Mo ti ní ẹtí mo fẹ́ fẹ́ bọ̀ mo ti marry.
0: Ẹ ti marry ẹ wọ àwọn ọmọ kéékèèké ìyá àti bàbá ló dúró yìí. Fún mi ní àwáwí kan tó fi mọ̀ ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó. Sísítà ẹ̀yin ọ̀ma aṣẹ́wó ṣe ni.
1: Rárá o, ibùdó kan tó bá di pé kò fẹ́ sówó lọ́wọ́ mi báyìí, máa tó fọ́ lóhùn pé ibi tí ó bá wù kò ti gbá mi gbé àánú jáde, mo ò fẹ́ ṣèkọ́ tí àwọn ọkọ̀ sọ fún mi pé àìfilẹ̀ oyún ló máa gbé wá sádùúgbò padà tí máa dẹ̀ padà sádùúgbò báyìí gan sí i wọ́n máa ń fi ojú olówó wò mí ni kò sẹ́ni tó lè wà bá mi pé àbọ̀ èmi wọ́n rò pé èmi náà èmi tó ti ẹ pé màá tí mò ń lọ́wọ́ sọ pé oògùn owó tó ṣe ló dà lé yàwàtà àbáwọn olórí yẹn àmọ́ abẹ́rẹ́ ta òkè wọ́n wà òkè gan tí máa dárúkọ wọ́n bíbá ìyàwó yẹn máa mọ̀ politician ládì mi kó tó di pé okun wọ́n ti rò báyìí pé ẹ̀sìn náà ló máa gbé wa àbúmọ̀ ẹ̀dúpẹ́ tí máa yẹ ládùúgbò wá ń sìn yìí wọ́n máa ń kọ́ wọn wò pé ẹ bá màá ràn ọmọ àwọn ọmọ àníbàbà náà ló ti wá dìẹ̀ ntí ẹ pé.
0: ògo rẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ ni ṣọ́ọ̀bù rẹ yóò di méje àṣẹmù bẹ́ẹ̀ láìsí gbogbo ẹyin ọmọ ọlọ́run ẹ wọ ọmọ ẹ wo sísítà kéńkélé yẹn ọlọ́run lọ pa kádà rẹ dá o bàbá ti kú ìyá ti kú ìyá ìyá ti kú wọn wá dá àwọn ọmọ sí láyà ọba tí mọ báyàn gbẹrù ó sì bá gbé kan yìí gbogbo ẹyin mọ bàbá ẹ dìde olúwa mọ pa mí fáwọn ọmọ mi ẹyin ọmọ ẹ gbàdúrà mọ pàyà mi fún mi nígbà tí ìyá tàbí bàbá bá lọ ìrìn àjò ọmọ àṣì le àfi tàánú bàbá dá sí so wáyé gbogbo ẹyin tẹ ní bàbá tàbí ìyá wà wá mọ kígbe àánú bá ń dá sí àánú bá ń dá sí gbogbo ẹyin ọmọ ọlọrun níbi ọba dúró sí olúwa mọ pàyà mi lẹkùn mọ pàyà mi mọ gbàyà mi lọwọ mi báyìí mọ gbà bàbá mi lọwọ mi báyìí kápẹ́ wọn ti wá gbà mọ kígbe olúwa bá mi dá sọ̀rọ̀ mi jẹ́ǹjẹ́ èèyàn láyé ẹ mú ìka tó gùn jù náà ọwọ́ yín ẹ fi kan àwùjẹ yín ìyẹn ni pé the longest finger wá fi touch just use that to touch your forehead fi kan iwájú orí ẹ báyìí mo pàṣẹ àmì ẹ̀rànlọ́wọ́ kò bọ́ sí ọ lára in the name of Jesus Christ mo ń lọ sórí YouTube láàárọ̀ yìí ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras ẹ bá mi gbé iyọ̀ ní aago mẹ́fà àbọ̀ àwọn èèyàn ń gbàdúrà sá lórí YouTube ní aago mẹ́fà àbọ̀ Facebook àti TikTok à ń dán bẹ̀bẹ̀ wò á bẹ̀rẹ̀ sí lo iyọ̀ yẹn láìpẹ́ a sá ń gbàdúrà sílẹ̀ a fẹ́ gbé ọlọ́run dìde náà ni and mo fe fi gbogbo enu so bayi pe ni ojo Sunday gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbon mi o pepe yo pomo o ni ase ka gba ojo ibi wuli odekunle epaphras

Nice. Sunday la se kagba. Won ja mo mi lenu ni. Ni agbare ni to ni aye atorun. Gbogbo awon nkan ta awon eyan o ti ni anfani si, e ni anfani si lojo Sunday. Emi la anointing ni o. Emi lo mi 77 ni o. Lagbare ni to laye atorun. And ipade weje we mu ni eyin ti mo yo ti fun ni yo mo mo pe ni yo ti yin lowo ma fun yin nikan ti mo ti n gbadura si